tau lo ma mau pia lango de bak na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lau fa fo anga sa mo ai se nga ngana re la au tai mang ta ba ai ma se ta so wa si a mo mu wa la ba le lang

panga i mai le vai o le watu wa ono minute te aile tu lai lua, le nefo i vai ngau le auli mātango fie o le asoto o nai, ia ina ua tua nai ai tiu te fi au manga alue ngau le vai aso. Ai o le aso fai ufo le nei po le aso tolu se fulu. Tai au ia ona faa mai ale o le nefo i masina, aso tolu se fulu le masina rona lima le masina o me, le nefo i tausanga lua o lua lima a lua ono, le a fo'ua nga ima iai le fo launga malisavali nga sio tatu votu nuu. Ia manatu la fo'i ia o le na ua mai ali tufa le nganga o le tatu por kalame. Pe ona faa fonga me iai lona amtalia le tatu o unangai pe ona masani iai. Ilunga o le tatu wala leo le alai iva se fulu tesi malilima faa mo. Sini ni usawe le se olo faa pena ona tautua tua i tatu por kalame ile ngangana Samoa. Mai ile lua i tu la lua nga iatu ile faa ile auli. Pe ona masani ia di tautua faifai pea ilo tatu ulava ngangana. Ia ono ufa atonu fulawa wafo ili tapu wa imaia si o tatu tunu ututonu mota malawa so se paenga maso se afyo anga. O atu ia ima maa wa maia ili angata lava ia te ila tu papa au maa lala ila ufanua o sini nei. Ia ole maa losi fo yo tatu ufa salalaunga wa maa wa maia ilunga upenga tafa ilangi. Ia emaise fo yo api o fo olinga so se tafor ke lope o mfai ono maa wa maia. So se tasi lava o mfai ono salo atu salo mai salo ane lana telefoni. Ya mama wa mai ali tautua ali le si ule o le sa mo na ngalo. Ya manatu la sa mo wa mai ali tufa le ngang ole tantu pol kalame pa ona faa fonga iai. Le vi inga sa ta ila ina i ta tau mali e ka le si a faa po tonga ke rusiano i sa moa ile afio anga ole tui. Yo e ile tu o tane mai le motu tele i salafai. Wa sa ona ori oli neilo loto ia Yesu. Wa a fatasi mai lava tatu te maua le ngang ole file mo. Fapena ona tatou tō la lata ma iau tatou whaato tō manu ma moli zivi inga mani whātai. I lana pule tō umwhai ei ona whai uina fōi fua fuanga o le vai aso. Ai uanga i atu fōi i malo o longa o le wikieni. Ia maniso fua fuanga te taua si o tatou tunu. Tatou te avi ai le mua i pe ona awina atu ai le anganga o le vi inga line i aso. Ia mali talu talonga wha le anganga i ala i te talu lo matu te mai o i langi. Ina ia whapena na awa ia le anganga pa ia, ne i tu ua unua ina, le tapua i mai e sa moa iso se tafor ke lope i tutono maota malawa, ina ia mawhaio na mafuta mai, ia au tautu atu le tatu polo kalame. Na tua le ala ua sina le ngalu, ma ua whaafaa tau mua awa fo ili sa fo lau o sa moa, ia awa fo i le fai ungo le vayaso ai anga atu, ia i tatu mo le masina fou. Leo wato e tau la lata tu ne iai le amatanga o le vayaso. Tato te whamanatu ina ai le aso sili o na pele ia te oe pele ia te au. Ia ina ua e manuul whaatama soali inga. Ia nisi o toa i longa o le atu nuuse i tulou tupu tausi o Samoa. Ia awale sa ilinga o se malo tu to tasi. Leo wato tato ua oi fale seu e sa oi maa o malie. E ala leila lato sa elinga malo. Ma le faalele nga fulu o tato maua i manu. Lea ua tātou ia ila nei fo i vai tau le soi fuanga. Ia tātou te whātu teia lea tua i mea sili ma le tāua. Ono whai pēr nā ona whāua wai mai pēr ma pale la e iai. E ui lava fo ile mālosi o le ti a polo malolo wā fo i whainga le li o lalangi. Pei tai, ia ua whai pēr nā fo i ona mālosi mai lea nganga o le li i. E lu i tau ina i tātou le musumusunga wha lea nganga. Na i o tātou mātala a wā ua i whai to toa lea tali o le tangata. Tau tua fai fai pealsi ule ole saa mora ngalo lipa anon faa fonga ma iai, faa feilo aia tuai foe ile fionga ia pito vau maana ia Anna Maria tufea vale le taala malau tu au auna. A walau tapua inga saa moa, ia ile afua lava foe, mai lava ima taa fanua se ia pa ia foe si ole fanua, tu langa pa ia ma malo saa moa ma iai ona saa, ia e manatu lava ile e tau mautala inga se tau tua male au nanga se faa mtalanga le si ule ole saa mora ngalo. Ya ia ne ile atoa ia ona faita winda leo le tatu pol klame. Tau olea, ia toso mai alo fala. Ia aise tamo fai le fionga ia pito vau manaya. Ma la autu au auna wale tautu aino loutu pa ia maloutu ma malu. Se temi o iluma, ia ona faafonga fo ile ia pito vau manaya mo le nga so longo le tatu au onanga. Ai tauna ia manu ia tele sa moa lau fita faafonga fonga. Mai tutonu mauta malawa.

0: E fami no tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nuu. Ua fai mautu o manga Samoa. Tu au au nanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise o ngalangatila fa apulo mitu ali mase o fa amalo o fai o le faiwa.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu kane sa suka toto mawanunga ngungu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa yafiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase lau pasene lo soifua malolo ina ete ola fifia faso taia ne loa ne faulu lulunga ya masaile au pepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilona na fanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu AIDS Road Ilumia
1: le new tuise no

0: kwa la el wese lau reka ua lea I wala I ulo kai wese lau pusa pisupo I ala kwa ave a kwa pusa pisupo e o mange al pusa pisupo e mali e foi lau wese lau ngaru wa ya I o ngai lor mea leo le ave kai kaskasi a fai a ma oi ngau siu ka maa le a fua elua koi ma oi olo ma oi ala ngau o le pisupo a ave le pusa wae ke fiu e kam
1: Aya, mau ai mal kui kui, mal kako kama, kako kui kui, mal kama o fa ai fe e, ha?
0: Iyo, e pito wa, o mali fama natu wa ia, e sale ai kala fui lo koe mouse ai kala fui anu. Manga kue ka e ilo, a ele vavila uoso, lele yor kong iulu anu.
1: Ye wa fius ko inga o no, ha, I kasu yo kako ingoa.
0: Le mea le nga te ufiu, ke whaia ku vo lea lofa ngi le pangonga.
1: Aya.
0: Nga nga whaia ku aela vea ngi meo I kāla. Wala e whaia. O lea lofa I le umai o tātou tangata.
1: Le nga.
0: Ye mana tua la tawi lea lofa I lea lofa, lo le tawi o lea lofa I lo usola.
1: Lo usola sui lo suwafa.
0: Ka fefe, le o la ngai, api to vau. Ye ma le tau tua lana le tātou vahenga nga lo le vaifala nga tura.
1: Yoi, I say tau watu mua mwole no mera te vala awa I sa pe ai fi mo mia sau size 2 ile aso tato singa fu afa mana twina le onus fu mal fatso sanga le no mera te ma wa yai no ma andrew sad ole iba valu tolu lima fa iba lu fa iba valu tolu lima fa iba lu fa ia pe ai fi su fo yai te ma wale to atu si ole pan pacific supermarket bidwill le shop tasi bidwill shopping center ia le corner of carlisle avenue My bead wheel square, a bead wheel. Mana ya chele atanga loa. Ya matacho fa malo sino. Peyo na eta ua.
0: Ia le na la anto vao. Malo ya na peon foto fa fonga mea pito vao. Awangi e fa kwa ila tu pa pa au sili ne ya no. Ya amai aropiko vao mga kuwa lae. Ba li sio fa pe ku pur fa la vela vela ma kan kinga ma email o vale ai fa spon ma si ma ai me lo lo lo ya wa man ko fo la la i lu o pipi o lu au fo i ma moi a
1: ma ka kia
0: ia ai mana tu fa mai ya ya moi mo su ma ma ma sai a e ma wo o mal tong fitio ta mal na vai fa na tu la new tuition a
1: ya a so mo la vai so a tanga lo
0: ti a lo i mal
1: shake yo
0: ko ngwa yo wa mai mai ya kia wa
1: ya si Mian.
0: Ah, kafe fe, le kai kai o misi e ngā, ia man kua leo varu iwa o kausa. Ia,
1: le nāla.
0: Le kai kai o misi e ngā, le wha maru skingo. Ia,
1: a fai fo ia le mafai o na e susu watu iai.
0: Oka lau vai.
1: E mafai lava, io, oka, ia mai mafai lava na fai mai lau wha maru e stuno. I lau lava a falta a vale.
0: Paka mai ai lau moka po lau lawa. A sa wale vai wa sasa il pusa isa pule o pe ngau lu vai pe a fai ngal pusa isa. Ala e wa mou le wha maru skingo.
1: Ia, le nā, a tanga
0: lo. Le mani la nā, fo I leo le fai mai lo mota a fa tu tu nga ta fa tu tu nga ta ta ma ya ono sai o tina o tina no te sau il me fele sum pa ya a mau mai uru ina a
1: fai mai au ka fa la pu sa isa a tanga lo
0: oi oi
1: oi ya
0: ma fa nga mali fu an fa al ka ya ya fa ku ka ma ko ku li la lo fa sin ka ka lo ya a nga mai a pa o ro mar ka pe se vai fa pe nga A maka mai ngai me fa pega uma le lua fa amalo stino e te musu musu le telingo le teina alu lore oe ka pega e e skai puki. Ia koe o misi ngau a fai kula e fai si ngau moi.
1: Aia.
0: Ah, wa vai lele mana yo nai tonu na mana yo wai. Ile aia se pisa ku ya au lua. Ah.
1: Mana ia tele.
0: Ah, le mea lele te na una una e te alu no fanga fai tele a fai pili o la valo malos. Ike mai kele ai. Ah.
1: Yo la fo ni sau no anga ta to fo ma sa mo a.
0: Ia.
1: Fai le mea te ma fai ai. Ia le nala. Ma au tau sanga. Ah.
0: Umma la.
1: A we te alu atu a wa e ono sfulu. A e laku fai mea fa alu sfulu kau sanga. Ah. Ia la.
0: Ma na ia tele lau fa manatu na pito va wa ke mai ai.
1: Ia e. Ia e.
0: Ile olu olu wako e nga e kilo kilo kwa alfa la ila ila ke mu fa ko singa ia wa ke au. Anua yo lo loko malo ma fa fa wa. Kafe kwa ya mal fa wa. Ke ya le wo follow il fa malo skin on lo sfur kau sanga o ela ko ki ki limas furu lo ngos fur kau sanga. Se nga ga lo mail me ma wa ya le wa ngo mal lo sfur.
1: Yo ya mana tu fa ile me te ma fa ya tau sanga lo so I fua.
0: Na fu fu te tau le malo si ya fa fu ya la e fa sfur o tau sanga wa nga sanga si ya. Mali e fu le nga sanga si nga ya tu oi. Ta si si auta mi lo sanga e sa malolo o atu ta o ta la tu ta si male afa e malolo a o atu le ta la tu ta e o fa solo tu ai na rua ta mi lo sanga o ko Ai, eu mal mas assim é pico vai uma coafe o lolo assim eu não. Eu fui a coi foi. Mas é que eu fui lá em um dia lá em Malsek. O que é a massa é mano?
1: É a massa é o Pepe. É a mamãe é mais o chelimba poça. É a gente mauale a tangaloa. É a fai a gente fia mauani se fa matalanga. É a tawana ono me a matawana evala au e aí ele numera. Ole o fa o lima fitu lima lua. Iva lima ono. É a gente maua e aí ele ti alô é mal shake. Ia mo ila tolo papa au tonu sini ne ya tangaloa
0: mana ia tele ah mana ite au ila to ai ole ila tu la la te ito anga oi moi ah fa ia lu fa pai pai al mo ke fa ia ku oi sole ah ai ma sala ku la il piko ngu le fa il me le ah sole ke lo ba un pito va ola ko si si ia ku ai si to in malo ma tu ma na tala vo na tu fe to te me fe me mo ngu ku li ah fe Black Town, ah, for me, so, aqua, my mouth, kill me, my, I'll see, see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll Alungi eva ai poa sama mama sai. Ah. Ma wai se faa mama avenga ma se soso ni ngai lo le la vana wai le la vama e vai vai yei. Ah. E se fau tuanga. Ole ava noa mo ila tu tu la la cha yei. Si lima le ta ule na lo susu yei. Au ila tu faa funga funga mau mai. Ya faa funga mai ap to vai ala le ya la inu mero ma vai ngai mifan so ta ima yei soso ni atu wai. Wai mafai ona okala wai pito vao I lungol neti.
1: Mana ia tele, mawala vai lungol neti.
0: Mafai matala atua ilea e masai ya teo ilea o ngā. Kele foi fuhala aula ia.
1: Ioi.
0: Ole maanga ia ia kia wakewa ia ki mawai fuhala aula wesi. Lau sa salapa.
1: Ia.
0: Ia malakele wale angangwa yole maula au ese. Ese lai fai ia fuhala au gile mele.
1: Ia wai e mana ia na ete mana tua umawa oele misi atakaloa.
0: Ole lena ol to anga yai pe on the fire. Ole si va anga yata tata malo si pito va. Solo lo ko la fia fia ele o se mimika al fia fia. Ah. I fai tu wai fo.
1: E va ya tu ai ma wal mata ata ata.
0: Ah. Ni nga va ku Ole kana ka la ki va ko la ki sa o sa mang ko po ka ka le sa anga le anga yau yo. Ah. Ka si le kan kan ko ngia u a. Ai te ata yai. Ah. Ole wa ko va ya ku isi o so pe. Kei mi fo yo fekua, fe furi kua, ya. Mi fe ororo la ngalo wakula wala ama iki wakula esa unko oko, ah. Ava le mapunga e olo ua lofa ufa peka fia kango lima kwa ya.
1: Ia matoi wha mana tu atu, ah. E mawa e fo ia, ia wo maupa anga. Toi mafuta e mai lato. Ia sa e mafuta ia I Samoa, ah. Olewa na bala bala. Ia toi mawa I nei wha ata singa.
0: Ia.
1: Io le ti aloi male shake, ia masai le au pepe. Ia mamomoe, mausu tali mapunga. Poasa, ili tato vaifa ale na atura, tato fa malo sino.
0: Ya, ili si mea tawe mawa ifo ya uo Vietnam. Ha. Kele o kama fa le kongunga la umaka puwiki la le wayai.
1: Ya, ya.
0: Kefe sisi li ako ya efme ele umaka ngikonga, o ya ngisenga.
1: Ya.
0: Ayanga ufa kumumu efme ole Vietnam, aki o kefe sisi li ako nge wole ewa, esele ako muna uka.
1: Esu ya ya sa uma.
0: Actually. Kama nga kafie poa, ya suru ala, Ke uka koe fale pui pui o koe, sisi uka makua.
1: Ai, ia matoe wha mana tu atu a Samoa, ia le tautua, a le tato fōma I Samoa. Ia, o loo I Samoa, la wale tato fōma I, o la ua awai. Ia, I wha fie fianga fōi, a, I le wha mana tuina. O le ono sifun malfata usanga, o le tato tuto tasi Samoa, le fionga ia patu, ia oe tangaloa.
0: Pito vao le sa matala noa nei mali tato fo mai. Lo wasu mai awa I malu I pu enga me whala lanu mali I tapua inga lo tato tunu. Fai asi pisi. O le vai aso fofo I le ana mau mai nei ina matala noa. O lo ele o mai loa pe sau pe le ai. O lo ya ya ya ya ya tele o nei vae nga o tutua no al tato fo mai. Ya ile ima otile le te uma fa pe atu sa wana ole aso to file na fua fua e a sa malanga mali aso lulu ya ai fa ta un uina mai ya lona ofisa ma am tali ya lana ngadu nga le sto fuel vai aso fo pe ta ila le na matala no ni malta tu fu mai le fa ma lulu ma ya masu mai malu I puenga ite wale pa au mai foi ya na toi fa maru lu mai foi le fa pele o tala pele o si le o sa mona galo ai o sa po ba ya ai le le ya a sa do ma ko fa lo ma ko o ken iha a fe ke lo ku yo i lo i lang ki di ai e ma wa ku ye ma ko a full pule ha o ye lo o ken iha
1: Ya, yeah. Mm. Aya ai wile a tanga.
0: Ola ya ya suli o tui mavadi.
1: Ah. Yo, olo ya ya le numera yeah. Ole ofisa ole li foma
0: i. Manai foma i ofso son mm. Le tovao a.
1: Ah. Yo, le numera te bala au ya yo le iba ono toluono, fa ono tasi tasi, iba ono toluono, fa ono tasi tasi. Ie te bala au ya le numera le li foma i ona maua lea, o se fso soninga mo oea ila tau olo ngā lue, au to se ai ele fionga ya patu, ia male tua tusi pe a fai te fia malanga atu iai, o le shop tasi St. Martin's Crescent, I Black Town. Ia manatua, atangaloa pe yona e sau noa iai, lipa ia malu le atinu, ia e toi longo atu pea o tau, ia isa taimi pe a maoti le taimi e tau nuu mai iai, ia e ta toi taliu mai iai fanua, ia le afionga ia patu, ale taimi le nei, ia a fai o maua mali tato ploka la mea atangaloa.
0: Mm-hmm.
1: Amu ia oe ngake sa moa enjoy ele life. Ioi, ioi.
0: Ke lora hai alu rika lolo. Ngale aver ka no no ngai kumalo wa ya la la la ma tu ai fie fie ai mai ai sunga le difo mai
1: ya na ya ma na ya
0: yo e wal ta wa le ta tu te ile au mo fo ni te mi man ya va no apito vao fa ta ye fo e le fionga le difo mai le fionga ya pa tu mal fa tu ya la mau ya ona ole loto nu a mana tu le atu nu ya me se la va fo i sa ili malo e to ai pu lo va tai wa tu wa fai wa mtiu te yo wa ne ya tu nu alele tu pele m fai na a ya wa tu wa le nga le nga ya ya nga i sa mo yo ono lo sa ili malo mo le tu ma nga le nga ya la le i fo no tanga le kalesia e fa ka sa a le ala wa e manu yel fa ta mo so ali ingel va ya so le nei wa ta pe ai fo no so le kalesia ya la fa wa wa tu ya Malo longa ya ona oni so fu fu nga fale malo ma vae nga ya pe ona yeli si singa fu
1: na na ya cheli
0: ya pe ona ta u mail sunga le lifo ma ya maya ya ona fai lo le so fu fu
1: ya ina wata chonu lava ya le afa o le lua tangaloa ba pel fa funga anga Samoa ya ai choi fata lo fa tu Samoa ma fa manu ya tu sa ni nga uma le afia ngai ya msi ta to watchinu pele ile fa ma maluina o le fa ma na twina o le ono su ma fata usanga o lo ta to sa o lo tonga ya ai usmai lo la fa funga ya ta to tala Mai Samoa, I me sa tutupu ai, ia ile nei fo iba yaso, usila fa fonga Samoa.
2: Ia nana fi fiatu fa taono fa toa na taa tua tunu unifai uole neiva yaso, e alo maia ili fa opoponga le nei o tala I meolo o tutupu le taa tua tunu I Samoa, usima ili fa fonga Wa mai a fata oto le porokala mea atoa mo tawolo manga o le whamana tuina o le ono safuma le fata usanga o le tuto o tasio lo tato malo. Le amatato le asafarido le vayaso le nei e le solo au ta alo umai le itulai valu le tae alu mama oto le malo. So ai male aso to nai le itulai valu le tae au e fata utei e le taalolo le malai e tia fawi mo le nuu. O le aso saa e le itulai lima I le afiafi o le a fata utei e sauni ngā loto I le mōtō tūpulanga le kā le siefa kā sā I songi. Aulumana I aile tai au le asunga fua I sāu ninga māsani o le sisi nā e o le fu o le tangā vai o sā mua masavari wha arualo mai le tūlai o no se o atu le tūlai hiva. So so o atu I lava, I le tūlai hiva le tatala lo I aino le ofisa o le pāle mene fau le ua mai a fauksia ma le tūlai se furma le lua wha tūlanga ina o le ainga māsani wha le mālo. O whawhia whianga whaareanga nuu I le asunga fōlawa le le tū lai tasi I le malai tia whaui mule nuu. So tuai matu unga fau tasi wa whaatū langa mole tū lai whai le fiafi o le asunga fōlawa lea. Mai le tū lai ono le fiafi lawa leo le asunga fua o antu le tū lai se furu le pō. O whawhia whianga su I fefi loi I le mamota o le malo I mtangia le lua. Whaatū langa inal polka lame le aso lua E le tū lai afo le valu a ngā e le afo le tū lai se fulu. O le a fatau tei e le sau ninga o le tatala alo e ina o le whane o le mau I vai moso. Ma mori mori atu ai I a teo funga la au no fua ngai wha o fili filia. Ole aso lua la valea wa fatu langa ina mai le tula se forma le lua le malai te afau imu le nuu. Ole a fatu te ina aile sao ninga le tau au e nato o pine tau wa lua le malo mo ina tau wa mai ato fia. Ona sa soa ile mfafia fia nga fa aleanga nuu le tula e lua ile awa uli ile malai lava i te afau imu le nuu. O fafia fia nga so efe filoi ole a fatu langa fo ile aso lua lea mai le tula e onu lea fia fisa i o atu le tula e se fulu. Malea solulu wa fatulanga li tulae fitul tae au o tu unga fautasi. Ona fatau tei e leole sao ninga fai o tuto tasi, mai li tulae i volea solulu la valea se i watu li tulae lua ele malae tia fau. Ona soe le ma li tulae ono e watu le se fulu o fia fia fai u e fatau tei e leole maota o le fanapo ptonga soka le apia park. Ona fai ue leole sao ninga mon fanga solonga o por kalame umu fatu lango le nei tau sanga e faam na tuai le tuto tasiolo tatu o tenu. Mai le tulai ono e le tulai se furu le po o fafie fianga sui fe filoi e le mama oto le maloi matangi ale lua. E nanto tasi i le swinga i le laulawa a fono le fontele le kare si e fakasa e na ua mai ana na fontango le nei tau sanga. O le sunga ya vise si o sanga wa tofia e tofinga le teu oa po le teu tupe le kalesia. Ai o le tofinga te te fono lua fitua ono lua fitua sa fulma le fitu, o le sunga ya pare mia tau ili ili, ma le sui te te fono, wa toi palo te nei le sunga ya ene fatu le sa, ma le sunga le failau tusi ya tai pisia le lua. O le sunga ya vise sio, wa sui tu langa e le sunga ya melepone isara, le foi wa tofia enga lue le nuu. Wa talia il famsinonga le talo sanga le lungali e ana le por kalame le moto vi inga mai au se talia. E toi fa a wau le la por kalame, i lungo peng ta fa ilangi pe on talo sanga inai, e mawa se le ni fa a wau viso swani lo na a inga. Ai olo fa a wau inai lalo o tu utu unga, e tapu ayo no la toi tango fia pe talo no ina, se va enga e tasio mata opu ua fola sia mata oto nei le famsinonga. Ai ua te ena e le famisinonga le talo sanga a le tamaya a siata vaoliko e faya mai eila na mori mawe faonga ina upeng ta faa ilangi ai au maulava i niusila. Ma watu ina tue le famisinonga le aso luse funma le fitu le masina le nei e te tau ono watu yei ua umai isa moa e tu la ilumo le famisinonga e faa tino eila na mori mau. O le tangi le tamaya a siata le famisinonga ona o le faa langa ino le tamari anga o se tangata e ala i fasele lunga leunga li ili la porkalame le moto vi inga. O le atuli lopea au telefou le taunu unga o le afo i mata aupo. O lo fa atupula ia pele sori ngatu la fono le ngoi ma le telepe fale le atenu. Le fo i watu inatu el matanga luenga o leo leo ilungo penga tufa ilangi malana i tulau. E talo sanga i neile viso swani el maru lau telo le atenu e pere masiri ae. Ile sa ilia leo se ali na mawa le leilo na tai me poeata le nupi faa. O ia to esea nisio mea to tino, mai te tono se tasi o potu, o le whanapo ptonga nupi faa. E na ua fisili ngiel mtanga luenga o leo leo, ili toi alia ima faa o popo le fai numera, o ia itu ai ngā sori ngā tu la fono, ma faa ilua mai ai, o le tele lava o sori ngā tu la fono le tale pe fale manangoi, o lo mafuri lava le itu pao tala vau, au ila tau nei, a le o le le toi mawhai o na wha awa wina o a onga, o le le ayo ni ngā luenga. O le soli tu la fono le ngoi ma le tale pe fale, o lo o mō lia i le a li, pe a whai e tu i nātu i te tonu. O le atulanga ese le wha unga a li universite o au le Pasifika li usa pili nei tau sanga, le o le a fatu tei le wha i unga le vayaso, i le mōta le wha la pōptonga soka le a pia park, ona olea amvea le tupo tonga tupou le ono, ma alatou malo whaalorangia, whatase foi manisi e mawa le lunga tūlanga i te tono le malo le Pasifika. O i lato olea wha uina le wha uunga le nei, le ngata o alo mawhana wa wha mai na lato wa onga i te tono sa moelo na la laia le fua, a olea wha pena fwe ono wha uina i manisi o whana wa wha tasi mai, o loo a onga i si la la ole universite i te tono le Pasifika. Ma o tā pena fwere vāenga le pui puinga, mō le taunu mai o le fionga le tupo o tonga, mō le talinga o tō finga o le whaau o le universite. Wa fa ali se pe pa fam talanga le tau fiero fai ngā malanga al Virgin Australia mo Samoa ona o tūlanga taunga tau le swa u e a fua mai le tau walo tau ina pe e sae tu tonu. Wa fa ali e le pe pa fam talanga le a fa amuta fai ngā malanga al Virgin Australia mai Brisbane a ngā ia pia e amantatu le aso lua se fuma le fao le masino au kuso. O Samoa le atunu ulo na lima le a iai atunu u mo fa'atulaga i le taofio malaga a le kompani va'alele le Virgin Australia ona o māfuaga le tagata o le tau o le suaou'u. E lima muliaga o faiga fa'atosina ma faiga fa'alatua o lo'o tua'ia i le afioga le minista o le fa'amasinoga le afioga fesola'i a pulu tuiga mala o le suifaipule le itumāloa ana alofi numero tasi o le tua'iga na afua mai i le faiga palotatele le atunu'u le tusaga o mavae. Mai o mōrianga uma o loo te ene le fionga le minista e tau o le manga o le whaamasinonga le vayaso le nei na whailoa i le lilo i o loo tūla imo le fionga le minista ya Alex Sua e tō lima mōri mau o le tua leo leo o le mana na o e tūla i lumo le whaamasinonga e whaawawa lanto mōri mau na whailoa le tamaita ilo i le tūte te e ya mapusua tani atua iloa o le ale mawhai o na wha aliaso na fina ngalo i le mata au pule watu i nga tu ilo i le tūtangi. Mai fa'apena foi le fionga le whaamasino i alala toa Rosella Papali'i, a fai o le tūlanga lea e iei vai ngai au na sila sila iei, o le toi whahui le tūo le mta aupo. A e Natali Sua, e le mwhai o na ia whaatinoina le tūlanga, o na e le tū i nātu se polo a inga me le whaamasinonga. Mai na whaawau i le vāla aunga o le mōri maumuamua le tūo leo leo, a e na whae loe le tinai lumo le whaamasinonga, e le o mana o e whaawau lana mōri mau, pe fa'awau fo'i le mata aupu i lumo le fa'amasinoga ae maise o lana mōri mau na tusitusia i le taimi o le faiga palota ua faisi mamao atu itua o le taimi na fa'atino ai. Mae ua mahe'a fo'i ona uia tulaga uma le fa'aleleia ma toe fesoota'i i latou mo ia manatu fo'i ua se'e le sa o le afioga le li'iminista i ona tiute tau'ave le taimi nei mae ua tatau fo'i ona fa'agalu ia futia ua sola. Peita'i le italiaina e le loia le itua leoleo ma fa'auau ai ona ia fesiligia pea lea mōri mau pe le'i ai se tasi nei ia fa'afefe iā te ia po se isi fo'i māfuaaga ua toe sui ai lana mōri mau ma o lo'o fa'auau pea le iloiloga o lea mataupu. Ua galu le fa'atasi nei leoleo a Samoa ma leoleo a Ausitalia e fa'auau so esu'ega i televou Samoa e to'alua ia na o la fa'atinoina le osafa'iga e fa'au ona maliu se tasi o televou Samoa lusafulufata usaga le matua Lorenzo Levalu o ia lea taita'ia se tasi o kegi ua fa'aigoaina o le kokona katao lisini Ausitalia ma maunia mai e suikomasina o matagaluega o leoleo le ia tau Samoel ua famasaga
3: ao le susu'ega o lae foukosa peiai gisoliku lafogo sa kupu igei ogofai ai oga moliaigei ao le a foi se mako fesoasoagi pe akapa mai le susu'ega mai osikalia akemigei ia fe'i maeasi ga vaiaso a fa'agasolo susu'ega akemigei le ua makou loa ia le u fa'akigoi foi susu'ega ia igisi fo'i mea ikauga kikiloai makou mo le lumaga'i ia e maisi asaoga le mua si o kakuakugu.
2: Ua fa'alau iloa i le 7 News a Ausitalia ia ato Joseph Va'a ma Steve Tofa ena ua mae'ona fa'ailoa ana e leoleo Vietnam na whaeloa foi e lia taua tulanga tau i tusi folau se se ia na o la whaonga ina.
3: Ia, kei loa e mea kau kusi folau ia e ia nika anga luenga fiko i kongu ai ia arsi su enga makou a whai e in kusi folau sa maua i au wala whaasol kula fongu ia ru menga e o ia ila uinga e kaunga o ia i moriang a e rem whainga wale ae mangingo umaka ako ue ke ar kasera kus folau e baku er da ko ofisa limi kweise e a pi ori si vanga ngal su suena i an au kousi la fia i a pe ese ngoa i kau kikira koi ka ako iniu si
2: o le li a vaasa anga lue se kampani telefoni tatono le atono ai o tofa sa anga lue ese pisinisi ta avali tatongi po le rental car i Samoa e pulea e tangata mai Vietnam e na wapoe la ue leo leo Vietnam mafantale noa sao lātou tino ai o se fuafuaga na fa'atonuina i la'ua e fa'ataunu'uina na malaga iwi atu i fiti ma aga'i atu ai i Ausitalia o talafou ia e ye il fam nianga le tua langa yatu siu tatu tunu ulifai ungo leva yaso faso ifoye.

0: Ia le nā Samoa, wau tau whaafafonga I a tātou tālam. I mea na tutupu isi tātou tofi Samoa I le nei fo'i vai aso. Ia a whaio maua mai le tau tua le siu leo le Samoa ngalo. Ia whamalo le tātou tustala. Ia na ripoti mai a ea. Ia ole a tātou tue fei loai I le aso a taiao. I lunga o le slauta si ma le tolu whamo. Mai I le tu lai ono se ipa ia le iwa I le afiafi. Ia e manuia le alo atu. I sauninga le aso sapa I a taiao. Ia sa mō malau tāpua inga mamalu o karikele o tala lo maua mai si tātou tofi sa mōa e matautia fo ilawa mea o lo tutupu ia e pei ona yai wa maea ona faata oto ia polo kalame o le whamanatuina o le tuto o tasi whamanatuina o le tātou ono sifunumal faata usanga o lo tātou sa o lo tonga. Mana ia tele a, na wa tō laulau mai e le sunga tustala si uleo le samana ngalo, ia le sunga ia ta sesa lam sam, ia o at, le aso atai ao o lo o alo atu yai I mō sauni ngā lotu, ia a le aso ngafua, ia o le aso tonu leo a tofaina, a tangaloa, ia mō le savali fa alo alo.
1: Mana ia tele.
0: Ioi. Ia mafia fianga fo I alua e tawai I le pō.
1: Mana ia tele pea o inale tele o fa fia fianga. Ia nā fo I o pēo utu e fo I a le amatanga bitu vau.
0: Mana ia tele o tātou toi o lava I le aso mua mua yuni e pēo na masani ma yai.
1: Nā fo I lai fa I le tuku ngā vaa. I le vaenga mua mua. Ia le ngatau fo I nā fatau nuina I vaenga u malawa pēo o nā amatalia I le tātou sisi ngā fua. Ia. Maniso vaenga e pe ona mai tawina na fwi meo savali o meo
0: ah. Aya, ya ma tato le tatala ina lea o lea solua lea la fapa ia ina ma tatala ina ele maota o le mau iwa moso.
1: Mana ye tele
0: le salau tau sanga
1: o lea solua ina tatala ina ele falo le mau Mana ye tele le maota sa aturi mtai umma ele atunu. Ia le mea sa fuai ona mauolo tātou tūto tasi maa.
0: Ta ole lei.
1: Mana ia tele le fuafuanga ma le fata o tonga fua ia le malo le vaenga tāua. Ia ole aso lulu na e fai eil tawalunga o tue tawalunga I fai tūngā va.
0: Tūngā fau tasi a. Ia ma fia fia.
1: Tasi le vaenga le tate fia maua le vaenga wa le misi mai fai tele maua tua fai tātou telefon.
0: Ia.
1: O vaenga ia le talonga kirikiti, talonga kirikiti fa Samoa wai, tasi le vaenga o talonga.
0: Ia, ele o ta ua mai tato o talonga.
1: Ele fa mua ale to tele lo mamalu le atunu. Vaenga mai tau ia I tasi le vaenga Samoa, ele so o tanga o nuumutu malo, ma fia lo fani e tu pulanga.
0: Sa olelei.
1: Talonga le o le fanga, le fanga tama le a Samoa o le kirikiti. Na fa ia iso o afiuanga. Ya ole mai tau watu tele ona ia fio anga olo. Ya, kailo wa ole awa si o mātou fo I ave ya I fo I li faa moe moe ngole awa le mātou fo I tu malo. Ma le faa mua si o mātou nu ole awa le si o mātou nu I sidi.
0: Ya, ya.
1: Tama on tangifa. Ya o teilo afo ya ele kai kai aloka malaka manga.
0: Ya, e mana tua fo I o tanga loa faa pere faa fonga anga le tunu ua. Ya, wa oi fo yo se tasi sa fa ya au kirikiti ya. Mamalanga atu e tau ba.
1: Ya, peo le ala nai nau nawa ya I ta alunga. Ma fia mou se tala I tūlanga o vaenga o ya I ya le fo I fanga tama le atunu. Ya, wa teilo a yo. Pea na maa ua se wha mtalanga wha pea se ripoti e wha auia I o mao taua reol peo auia wha olo ilunga. Sao ni mole sa ilingo le siampini.
0: Mana
1: e pea la e maa ua ia e tolu au I tumua. Na e sao mai. Ia male au e tasi o sio mātou motu e pea le au la e a sio mātou nu. Ia e ta aro sia. Ia ta aro ape upo e maa sane ta aro hata mole uso.
0: Mole uso, ia.
1: Oi fo I mole whamani a inali nei tau sanga. Ia toi oso fo I le la. O pa u al popo uli e pa u ne. Ia toi tupu tai au. Ua fuanga mole whanga tama. Na ole mana ia labito vau peo na e ta ua I fo I la le wha ta ua lunga nei wha fie sianga. E fe me e kawa le fi le se fulu e le po.
0: Le se fulu le po, oka.
1: O maku ngā wā mangkua lai, o rea peo, ia lea ntasi lona peo o le fitu tae au tu ngā wā anai tau māua.
0: O le ono, whapeo le ono.
1: Ia, masalo la stengi whapena. Ia, o ana wha, anu atua lea, ia tau wa lunga I wha fifianga.
0: Mana, ia tele.
1: Mangkua lai, umare ai ngā kolo I lunga lea pitanga. Le kai au po, Inga halua ku mole a yala ia le hoi le se ia kaua i whawhiawhia nga sao ileo pekelu.
0: Ile ko iaise se koe mole linge vai kaukanga loa. Lawa iai le McDonald's.
1: Ia, ia.
0: Ia,
1: ia. Koe iai ala akama fo iau ambusa koe ke walua ku loa kaofir koe inga malo makua. Wao la tau e pau. Wai sao le lele mena pito vau. E mana tua fo le situa inga haeva mle situa inga tafau. Na fai le lea iel to ina malo matua vai lao e mika. Wa peko konu le so kama fa moy moy alu e mika alu mo mo e usul ta e mata mata a
0: nga e fo i mai
1: Carlos fulu e sa
0: a
1: lo fika le leia e lo ku come la quelle o come che mi no le lua nga ile a ka le ongo le fia fi sa u e come e lo ku ya i si mai ka a si mai ka la le ongo nga ia ku se fulu u le a le wo fai fa fu fu le le
0: tu fa ku langa le le
1: ya la kua o mika ma kua la o mika de nga usurka la kua mika va pe ke ko e fo ilo mo ki ngo
0: lo o le ko sa wa
1: fa po nga po nga ro mbe nga nga nga i mia ngu ki fo i sa se fe fai fai ma mango ai ale o mika nga lo ko se ya u malele ka le le se fulu lo le sa ka va ko o sa la wata po sif o ma ta po sif ala wata po sif
0: o mea e fa penana, fai ero soi fuanga.
1: Wan Mario, tato e mafo fo, yei, pito va wailele, ya, wailele tangata iyo, lai usitai saulo. Ara mea sa, ikama fa inga kaa ya sola. La kua ave umasi fi nga e kono. Wan Mario, ele sa ua, ele sa ua, ele fusi pao. Ya, ala ufa pe, ke Maria, ele ufusi pao, wa umakua umalie, wala umaka
0: maka kua. Maka maka, male, yo, ele maana iyo.
1: Na itamarana, ale fai atu e maul tamahu, ilele, ai di color ka ya o ilungo le apikanga fa ka un panke ke le o ulivo le lusu senger ma ke ki ai ngure pa pa ngai pipi ya ai ai so oro mal fa si si la yo il mio lo ye meto
0: ai ya yo
1: ya Lucia ah bo ko ku
0: le ko ku punga men ngi vai ka bu am
1: na la
0: ya mal cha cho cha la le wa mai el fo no changa le fa ka sa
1: ma na ya changa
0: lo ya ma la cho cho finga fo ah le na cho la la mai el cha cho cho sa la
1: na cha we cha si ale vai ngan na re sui fo na wa a filia ya ma sa lo la cho tu ai ya yo to e pa lo ta ino le ta tai e pe na te wo lo ah Ah ni siva ya ngol fai lautu si fonga le kalesia ya me se fonga tai tai le fonga prestini. Pero no la tu manaira e a e tu mau le filfilinga fo ia le kalesia la mosa por le kalesia e fa casa. Ya malo fa yo le faiva. Vai le ngacho fo ileo le hali siva nga na wa i tatu.
0: Ma le sita chau chala la le wo choi fa wa a le polo kalame a le ulungali fo ileo le mao chau vi inga a.
1: Oh ya ya le famasi no male tau ta yae a.
0: Tau ta yae New Zealand.
1: I le na tangi yae a siya terva inga le a. Ya.
0: Ya le fo wa yae chu unga a pe ta pe fa fo fo nga chu yae ye le pa ye mal mamalo le a chinu. Ya ta chau chala mai i sa moa a.
1: Tapu ai mamak a. Tapu ai pe. Yang malu lau telo le tatu tunu ia ma tatu tapu ia fa ma sinonga fo iwe ai o porka la misa mo ia ma tele le mo le longo puya li ina le malu lau telo le tunu o ila tu wi fia fia ia e tuli tuli matanga u fa mo mo nga umma o ia ia fu fu nga lo tatu malo ia mi se fo inicio vae nga wer to tele api fu le ma fuli ile tu etasi o latu tapu a latu tapu inga a e ole tau fo io fai vo ni tamali ole atunu wa paulia nga ngor si ule ole sa mona ngalo ya fa ta fe ani ma sei ya mai nga lulu e fa ta si tau tu ole atunu ya so ole fa una im fa io na fa wa wo to fai va lo fi ao ma ole nga ngor fa ma ngalo
0: Ya, malta chau chala le tanga loa le unga oi fale a. Ke le kupulanga le malaka le pe fale malanga oi a.
1: Ki lo epiko vao le le vang fa pe o nga ngalo a kulanga me a.
0: A le a chu lai mai pe a.
1: Ke lo kava kulu mo a pe foli no so le ala si o mai le le fa person. Ele ki o fa mai va nga le unga oi mai au ka le pe fale a. A o manga kua ya le kangi a disco ingor makungu a. Ko inga fa nga le wa nga oi a. Ngau ia longa fali. O konga la le leias ko inga sa ke ule leia wale fa moe moe o a.
0: Kalo fai.
1: O mo pole ale langi iskanga ko. Ia, si koe makua kausi o le laku a inga. So le wongi ke mero fa lewe la vesu e kungu le se mea a. A vale ale kangi kalakala ko inga kofo kofo ia kanga kangi a umaua a. Kale pe fale le wa. Wa sa te ule leile a.
0: Chio na maota a.
1: O le ka lepe mero Oi ke kale pel ma ko fale au mawanga oi ke kale pel o ngu kukulo ka po kale rua ke maka maka oi kale pel o ngu kale pel o ulwa ia wanga me ye o ye sha unanga ma
0: ia fa fe fe
1: a fa fe ai wa ke ia le le sha ul fa ka o loa e un popo ma tama a we te ma e ma ele o se fa ko eh ara ole al moku o lo wa tali ina lo tu fa ta wa tu ie tonga ma ma la le mo ah wa ke le nga o so fa inga ye alungei e ka milo ka milo a o la ko wa fa nga lu nga ai ya ma la ko e ka ia le fa ia le ami o va le le ma la ko kuri ma ka ia me singa nga ngi so ai nga ah
0: io e mata tia la va ia ma le tupo tonga le ah ma na ia tele ah
1: ma na ia tele
0: la ma la nga tu e fe so so ani fo le la nga tongi ah i se tato a USB
1: la tu sto ina le a se ma tu tu no io wa ma ko ma ko ma ko la piko konga ah
0: ia oh
1: le la le wa tu e le fa ma tu ino le Ya, malu fakta ese matang ofiul ngan fakta si malay amna iya.
0: Yo, ya malu tato tala le wata ofi malang ale Virgin Australia. Kalau fay, ya le la amat le asulus full mal fau aukuso. Talu way le tunga talu suau.
1: Tunga talu suau. Ya way le fay fui a fay fui ufali tunu fe malang a inga makelele ngau le Virgin Australia. Ya or ya fufu apa fe umkuang a warka uburka magi.
0: Ya le na. Ya talu sia a tangan talu sia ai mawani ni va lele po se va lele fo ole al watu my senior na isa mo a
1: ti si lafia fo ipitu va le fa mo mo nga si o tatu malo sa ya ipeta ya ele si se tala no wa mani fa nga tama afia nga ole so ifuanga le wa tu la ifa fo se ita wa nei ma afia ile tama o ai nga ya ai sa ya ya le fa mo mo ole fio nga le ta ima le fa nga malo ele ro por fa un ol tau sangal nei ah te uwa mwa se va lele ia po ia tantun
0: ya
1: tatu talo sia tatu mo wale nga nga voi lele tatu nga lulu e fatas ya ise taimi ia to manu fai se va lele mo le tatu tunu e fai un so soani ia le fe malanga inga samo
0: ya mal tatu tala muli muli le na atanga loa le ta ua i le alo le po se lilo le fafunga inga samo
1: le si va inga pito vao le so se i le tatu tala le nae le tatu tala ta ua na le anga le ua saule i unga
0: no il tua inga le minister
1: ya le fai pule le a oa ana alo finu mero mua mua le minister o le on me tanga luenga le fam sinonga a ya le fa malo fa tayo le u solo ia a
0: ya
1: a u solo fua le fam sinonga o lo no winga ya o le fa amaonia mo le yang le fion le minsta ya ke ai ke yo le ka u ya male au nga o me fa pene yo ila fo ia ona u am fa ona to eso ala pule va nga fa pe ya u fa lo lo nga tu le sa unga nga manino le ftelenga ya sola ya e mo mo mo alo no to matoro pulo fo e le anga fa ta mari o ni ta mari yo wa ya kya wa ya fam si no e ka fu ko e fai se kula fongo a le malo e ya ia ia ko nga me fa pea wa ya fu o le tanga ta sa tang ya e se le tu malo sa pa lo ta
0: a ma
1: ya ma sta mari fo le wa ya il ko nga ka mari mar ko nga me le e se le la au a
0: yo
1: e on me le la un fa fa ko e pe ya
0: ya pe ya ya
1: saulele ya me ya te tau no fai se fu a ar fa msi no nga fe ni fa sa la nga ya ila to fa pe wa me to no fo ile ale tu pou me ta pou le fa le ali a fi ale fi ngol sui pa le me le to fu le tu malo talu le tu fu le ulu o le si tu to no le a ile ye se
0: a fa
1: to nga va nga fa pe ta uno ti lo fi ma ma o le ele ofisa fa msi no nga ah ma to nga me la fa pe te ta wa fo ile ona anga ye fa nga malo to ilo ilo e fai ni fa sala nga mama fa tu tu nga tanga ta fa pe ma ila tu so na o fa moli ma te tau na alu e fai male manu ma ma lo na ma ti no e sa fa nga ya alu tau tu male lo to a to a ai wa no fa pe alu e fa pe la alu moli ma le me ali nga le se nga alu alu fa le moli ma le fo pe ona ye se si u nga ali ile mai ta winda i lu ngol ta pu la vale a fa le ali ya ya le u fa alu le manga manisi foi ya ono tulang fa pene yo le malo vale amale se tiang ofi vai au te se tie le tupe ai manu manu le matanga matanga mali fa mai na le yo le ngolo la ngona ta u le nga na ta tu po kala me fa so ai foi ma va se tu ala no ya o ka ke le me kai kai ka ko ma fa fa se ka lo fa o ma ku ku ke le ngi yuru ngali ai wa le tu sa malo tu la fono ya ma avea lea ma wala wale ilo ai po tua po luma lai tua.
0: Lai, ya.
1: Ya talu lal tau fa vale ois ai a fi ai le mamalu lau te lo isi ane I vanga na lau tatu vanga na tu va esel tau ele te tau ana tu e fa ia tu e nga fa nga
0: ia mal tatu tala muli muli le na pe yo na si la fi fo ia le pa ia mal mamalu le atu nu utanga loa so se ta fol ke lope
1: wale se va en or ke lope pito mau ele tala ngu ona le tala le na Ia tailo e 80 foi sou fina ngalo maso vai vainga a se to fama se utanga mo moli e samo Ia ila ngona ma fatia ola ngona to ata mai ola ngona misi onisi ole atunu Wa o to tele a fina ngalo faria ye onisi e la ngona lo lato un la ngona alo fa o tia Onisi umtua la ngona la ngona ita Ia onisi ua la ngona la ngona fiatau imasui A onisi foi Ma tu afalia langona ino ino. E le fa ingo fie ia tu enga wai afua fale mafau fau pito vao. Ua to e pua le vao tia ia tia. O mea na fa fauma vae nga fa peo a vea le tupe ma mea le angai peo na moni ele tele fo yo o upu. Matala. O le tupe o le fa ponga yo mea le angai uma. Ia fa tasi ai lole ma le fa la au fa sa ina ma le kama le o aisa. Ya me to no ale ala ko kangi en el iwo ko ko ngole va ovi ah yo e
0: ya ta lo fa ina ya lo fo ima fa na wole a tsino
1: e ya ile nga nga misi lo fa pito va o te ino ino ah ya la na fa tu la ta la u la to wi on o le to ya fi o le sa mo pe wo lima ah o le lo to nga fa nga ta va ya tu wole pe o le me pe wo ino si atu ai mata to wele la lo lang
0: nga kongwa
1: talu me to nu al ne o to no fa le sa mo si fa i ka ya ai o ngi si ka nga ka mai Filipino
0: pomi ah o to e fa si o ti ai le si
1: me to no le ta o pu i fa le ah ya ka fi ka ngo ku ale yo le ana fu ta tu ya u ma le ta wo la u fa ngo ah ta tu te ai nga tasi u ma sa mo a fa fo ila le to fi ta ngo ya ta ngo li ma tu a ma tu a sa sa u do la wo i ana fa ti no le fa le la ve ah ai o fo i le o inga ma le pui pui ngo le wo li le le no fa o li ma ya ya ya le fanga fo i o no lo ah i le ya si si e ma si la setino ah o le so i fu nga le nei ya o se nga lu nga si li ona ta u mo ma tu a pito vao te mil nei o le fo i la mea tu langa o fa fita o li fa pe nei na na valu valu si o a le la au ya ma tu wai ni o ta tu tau le pua ma la fo ma ya te ta tu lo ta tu la ngona fa fu fu ama le fulu fulu lele ina ya lo fo ima fa na o e o tutu pu ele fa la vela ya ai tanga ya ne yo tatu si si o manga mo tatu lo to ifali pele o fa pu na ile fili ma le ali o le lan a nga me tutu pu fa le a o nga ita tu mo ne to tilo tilo tuto a yo to walo ma tatu fa na ma tu la fo i lo ma tu fa o le to mai Awa le si kama kiki ele piko vao le alulea ongo le amio le leia. Ia mo ia.
0: Ai le ilo atu mea la he fau fau a.
1: O le makua I lupe a o le si kama kiki iyo e. Ai ona tu atu. E se le mea la ita avale le mai fau fau ma le loto.
0: Ai a.
1: Na nao atu atu tonu le a onga a makalofo I sau. E umma e kia la kua yo e kua kua le a onga wa umma fo le maro se o le mele la ka ula I.
0: Ai a.
1: Ai ngaloa ilma kua le a yesau e se ala kalala kala ngua mail ka magiki. Wala wa mai ka unga wala kua kutuwa pe o koe piki mai la lai au kei kua inga ka magiki le nga. Au ka mahu ai lele la wa saul pe pero tad. Au e ke sau. Wa le a onga fai la umma ka au pule umma lo ula la aku. Wa e lu ilu ia o ya ka manga e fia fia ma e vai vai ai. Sao ro inga male ali ula la nangi.
0: Ai manatua atanga loa I tuainga o se fainga fa penei a pe na sa no fo ia ia fa fongal pa ia mal mamalu le atunu ia ole ole fa salanga la vale o tia a wana wa tu sa wa mali wa fo isi tangata ia ona yo ta to lava tangata ia o fa ia ia tunu o se a
1: mana ma na ia yo la fa sole na to vao mana tu fo ia ele ia se sala Na pawale ole mea fono nao, ele faa salanga na fai mai, ele ele ia kaino. Yo, ele mfai ona ua, toto rimo le tama ua, fano le soifuo le olo si ona usu. Ya, eu ya ae ui ili, antato maangalo umali tongi sala ke riso. Mana tua fo ila ole faa masinonga, ele isi tu yo luma na oe male ali ya si la fia ele ili ua e salamo male anganga faa maoni. Ya, fa tu fa mal tala tu si pole al fa mal mu toto toto ulo ulo le le mu mu ta tu wang sala. Ai ta tu sala mu mo le nga fa maoni. Ele se me ele fa manga lo inda le nga na mama u ma ta tu di toni so a tongi ola ki riso. E ma fa yona fa manga lo inda ya ta tu wang sala to va.
0: Ya ai ole na sa mo ya ta tu tala mai isi ta tu tofi I me na tu tu puai ina wa tu la I mali ta tu taimi wa fa mi no te wa te ai nei le tu lai tolu ya ai ole si fu fonga o pesa ile male ota va o ma tu ma fa nau e so o ula tuai ya ta tu tala mai sa mo usila o tu

0: E fa mo tu tu pe anisi na yo kampani ma pisi lisa no malo le atino u wa fai mo to manga Samoa. Kola to o onanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le lofa.
1: Wa o to toni lisa o na langa tila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo o fa yo le faiwa.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu kane sa suka toto mawalunga ngongu tinu puta ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa yo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali yo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ya ifo imau falinga ola na anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le fa ulunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilone no fanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le new tuition on queen ole langulangu morisi ule ole samura ngako mbali stesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mo fatanga ya so uma e te filifili I olosi atoa po le fataulusi maua tama favela matama famata tele o loa tu aisa mafingota mai sami o loa SS mameta ulima mai le Pacifica filifili so sela e te ono me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe tawa lunga loa e se tupe la foi Samoa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga Pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, Morisi Uleon sa morangalo, Mali Stacey sponsor.
4: A faya ya inya unge peyo fulu. A te le o tinga inu, uta ua lo to, ma ta itu le nei, ma fa atinga vaina nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaina o le falu, uta ma mau mai lo ainga. Ia fa e sea vaina fa o ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A fika ma tinga le ulu politino, inu kuala au me tinga ma lo lo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Tele le tang mafai kuala au aina mea matang ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tama ma mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi fua ma lolo ino mo se fautuanga li fua ma. Ai li isawi li fua ma. Ia tautua na awani I isawi li se pasi o se tawale lau pasesi inene ia fie ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Moa wa tulai mai li tatou taimi wa sifurumali tasiminute ia wa te ainele I tulai tolu. Ia faafitai le mafuta mai le nei awa uli e malulu te lele awa uli a tangaloa. Iwa perfa fonganga Samoa. Ia e fi fatalo fatu le tautua ia ila tolo mafuta mai. Fatalo fatu ia tapuni masi. Faafitai le mafuta mai. Ia fapea foi ia Helena Taofinuu. Ia malona ali iolo mafuta mai I Victoria Meloponi fapea ia malabina loto ia ma Princess Helena au apa au ia mai Brisbane. And I want to say welcome to Akanisha Etakaba. Yeah, watching our program. Thank you. And thank you for those beautiful words saying, yes, Samoa is very beautiful. Our Independence Day, yeah, for the 64th year is Independence on Monday, Eta. Yeah, so thank you for coming on our program today. We will have a dedication song for you in a minute. Yeah, ma fa manuia tuai fata alofa tuai ya ilato umalava olo mafuta mai lunga o apio folinga ile tautua alisi uleo le samo na ngalo tangaloa mo nisi alofa anga
5: yo ifi amboni muli atu alofa anga ya mo siya uo le fio ngali pali tele taito yoane malifalitua ya viva ya mese foi ya uo mpa anga mamayane ya litatu por kalame fio ngaya oke mo fe imalifalitua ya sala masina se yuli Pia tahi na foli tatu pese nei muli atu ia lufaanga ni fionga ia muli pola taupa utonu bali imale fionga ia wawasa mana ia male ai ngai it te whangaru ina foi ia na ia lufaanga I fia tahi na wasi a wone fionga ia toa te veli ia fapia foi le filtua ia sita ya mole atu e lo faanga le sunga ya lesi fale tanoa ima le fale tua ya Mary ya fa pefo le fionga le tupau fasina ya tole afoa a lila toni ma le fale tua ya vete motu masio latina matua o lo mafutai ya masesi awo ya mburi vai.

0: pe Samoa oka. Ma nei o fautuanga mai si ufofonga a o vai papa maota. Ave ta avale se i alualu le mu. Iale nana sa o ula atuai, iale si uleo le samona ngalo malana waya telefoni. Fetoso ai mai stete SS o ause talia. Yoi, ma nei al tato waya telefoni. Ai whanua noa le loto a tangi le anganga ona ole tele. O sawanga i alo mafanau a. Le nei fatau sanga ia ole alu alu toto e valu valu va yaso le matua a tanga loa e matautia lava ai aua e toi fatau nu ulava e matua a e se male fa noa noa ai pe ata
1: pi se mafua a tutoa
0: ia ole nei fo ilava i tau a tanga loa mal fa fonga anga sa moa a maua fo ye e leo leo fa isu e suenga a ia wa mi milo ile si tu
1: fa me ufa le tonu ni ma fo ah ai te lo to vao ah
0: ia ia
1: a fa ye mai asu su nga fo mai fa ma oni ya o te lo po la fo la au fa sa ina le ma fo ah
0: le ala
1: wa ai le se tanga te no fo no fo te ufa le tonu ni ma fo fa ah wa sa te tau na ilo ai fo mai mai ya le te mi titi tanga ta se ya ve tanga ta matua ma fa ma tanga ta faili to lua
0: faili
1: to lua ya ta wet ta wala ya ta auto na isi tula fono a failo to lua le tangata faisana su enga pele le ma fo fo pe faili to wan me ale ma tia a ma ma wola na ya lo ma fa na ya ona ole fa ta ma ia e ola to wa ma tu ele nga ta itina auto ma
0: ta ma yo ya e wo fo yo le fo ma ole fo ma fo ile
1: ta ma ta ma wa tu ta ma ya nga kangi le ole ali ele mo kwa fala i arwa lu folio lo pose me ana la fau
0: se me ana fau to alua a
1: tu la fa pe ona le botato otala no ai ona ele misi se vai so mal fa fita uli le pito va
0: ma ta utia
1: io ya le mai ta wa tu sole o le ta si le lua le tolu le fau fa tu pula ia e ti ngana to mo fai e fai titia ane pe ya ti le no so mo wulu
0: ya amana tu fo i atanga lo mal fa fonga anga sa mo o le toa tele o mātua a e o le mea le o le IVF a ia e tau su e fo ilia le fia maua o alo maua se pepe a ia e a tilo tilo o ia i tatou tala ia e tusa e lua a ia nai mea kukua ia o le tina
1: nai whanau ia mai maua o lato wola i
0: o le tina ia o le whaklavlawe maa fo mali tina ia ma le whaklavlawe maa fo mali tama a ia tā lofa tatou tā losia ele o afia ai ia ni alo mafanau asio tato watu nuk pele o Samoa a Tangaloa.
1: E tasi ale titilo ia ilo ua ilo auia le afaina pe afai e faa maoni ia susu enga mau o malili potile o soifua malolo ina e afia faa le tonu mafaufau. O fua la au faa saina. Le ponga yo ne imea umawa ele faa pe afai la ele o le tangata fo ilia na afia le le pona matua. Ya fia nga fa pe o le ti ti fa le tonu ni ma fo fa ya a pe o le tu la nga na ya la inde fa tar no ino le ta u on ta u pu le yo ne te le lo na ta u ne ya o ni tu pu ya lo ma fa na wole tu no wae ma na tu le fa so lo na fa fa na ya fa lo ngolo ngo pe fa lo ngolo ngo pe ya le si cha mi ti ti le wale fa fa ngo fi na na fa ti no fo ya na ve le ma se me o se me pa pa la vo ile ai le ma ta ngo fi le fa fo nga le tu no tu so o me fa pe fa fi ta
0: ai a ta nga lo ya ma le ta cho cha la la le i le china le sa fa ilanga cha ma fa ta nga i le fa le ai nga o me me o fo ile fa la la be tu pu fa fo se ya
1: o te nga me le e fo linga mai pi fa fo linga fa ilanga cha nga
0: le anga ia
1: ya ma ma tu e ma se a tu no nei yo wa si te ni e ai le o se cha mai titi sa a anga mai mai si se tu no e
0: fa inga we nga yo
1: ya le wa a fia lo ne to mo fa ima a fa ina ya ya ya
0: yo nga ni fo yo nga o loa
1: ya on o tu langa le fa pe ya ma ku kele ngi ki nga
0: ya lima se fulma un kupu
1: ya ai mai sal menu ti na pito vao e se le fa ilonga tangata a
0: ma le la valo on sa i a
1: le nga ru le e fa ilanga ka ninga sua marka ma fka nga i on
0: ah
1: ya a le pose me wole vanga fa fa le voi pe mo sufa pe ke uf ai pe va ile lo ma kua le voi pe sanga ka me e fa ka fa ki ki ki le fa pe ke mo sanga fo ma ki ki ki le ma la ka ma fa ye koi foi wa fa fitau li fa pena ya este u fao ya inicia a wala wa ko ki le lo ala o me ka ni ma sor salonga ma na tuna tunga ya ya fa ka ma ma wa i ma le mele va i ma la lo ma le va fa ta ma fa pito
0: ah yo ya mal ta to ta la le tanga lo a ta lo fa si ma is ta ma ta i le na tu la na ta vale ina wa pa la na pa u a ya o se fa tuanga fo i le ya lo ma fa na u te ni le tu nu a yo mana tua e dangerous for ile tu langa a o le paula o pau ya e te alu i fafo e faila o pau ma lo le lo aina o le o lo o
1: mana ia yo la fautua mana
0: ia
1: ai me se atu nu nei ai lo e o lo elangona yo tino lo poli fa le tu no pe pala o pau pula lava se tu langa ia ia mo mo e vilia le o leo Vili leo leo tau ya ile vaenga le pa ile pa o lau taa vale ma le vaenga le fa le tonu pepe ya ile taa vale ma loka le leima e matua e nofu le lea ma e vava e tonu taa vale pe mata te iloa nisi fafo atu ae loka mau loka le leili taa vale fa atalitalia i pe taunu atu se la veai po se stangata e te manatua la te mina la lata ma ia te oe vala au ma se matua fa sota ya ile ofisa o leo leo pole alava ni vaenga fa pena o leo ngale na ulungon ma avel telefoni Ero le aonga le telefon tian mai o mi le Facebook i tōngu tāwa le mawa i hoi. Ia mai sanga fai e iau ka mai mea li rilo. Ai alu ma awe le telefoni iau malanga u umi ma vaenga e po ngi sale au wala. Ai saulu ai fale tonu la un tāwa le i vavi alvi lingo le o i pe vili mai au matu ofisa.
0: Ona e alu atu le iai a.
1: Ia vai leo ki alu aku. Anga vai aku ai o mai kama usa peru alu lua male ako a.
0: Yo Samoa ya o tatou tala na me tutupu i se tatou mai istete SS ya i tutonu o Ausitalia ina watu lai mali tata imitanga loa watu is full minute ya na faa muta fo ilea o le tautua la wala leo si leo Samoa na ngalo ae tau ina ia faa manatu watu Samoa ya o tae au fo i tatou teo e feilo ai ilunga o le selautes mali tolu faa mo ya mai le tula e ono ya seipa ia ya le iva ile afiafi Ya, I'm an atua e Samoa. Ya, manuia le alo atu I sauninga o le asapa I atai au atanga loa. Ilfafonga anga le atu nu. Au nai alofa anga moli moli nei e fia moli moli. Aile umal ta taimi tanga loa. Fia moli moli atu alofa anga ilfetalainga ya lio le babe a nesi. Ya, male faletua. Ia se fulu tasi nyoi o lo mafuta mai lunga o leiti o fa fonga fonga ia fa pe foi ona fatalo fa tua ya natu fa yese o lo mafuta mai le nei taimi ile tatu polo kalame fiemol moli tua I foi alo fa anga tanga loa ia mati ni moleifi ia fe malita leone ia mati mich fa pe a fe malita joshua ia fiemol moli tua I foi malo fa anga ile fa tua ia fa le tane I lein va ai ia o lo mafuta mai ile tautua ile nei tula ole awa uli ya fa pe fo ila to umalava olo ma wo ma ile tautua ole ma wo to swafa moli atu alo fa anga mo o to manuel alo atu la sapa ya ta ya o tanga lo mo ni si alo fa anga
1: moli atu lo fa anga mo si awo ya fo ma e malu isa si la ta fa pe fo ya alo fa anga fia moli moli atu mo le sunga ya sasa ma pusi mkathi le fa anga lo ni fo si awo ya si yuli fa na tapunu fa to toa Male faltu ya fuala au fa pe foi ya le fionga ya mayava nonu a sapi masapio a mo a sua mili fia taino fol pe se nei mo le tu ya lo fa anga ya mo le fionga ya a le ya tau le peti ya le sa e ma futa mai la mal tatu por kalame ya fa pe foi le tu fine ya epikeyo ya fa yo ma o mal tatu al tatu por kalame le fa anga loina fa pia foi ya na moli atu ya lo fa anga ya te utou ya male sunga ya anai ya o te roa ya ele fa ngaloina auto wo mai ya tatu por kala me le fa pe ele me fon fa ngaloina ya I tatu por kala me le va yaso male va yaso ya fa pe na fo no fia tainer pe se nei moli atu ya lo fa anga ya nu mau kiki se ufale mal vitu ya rasela o mau mal tatu unanga ya mal matu kipo ke koko tamo jo
0: jo
1: mori ya tuwa fanga mo utun ni fui vaa ngol tatu tu tuwa fafta ili mafuta mai
0: ya ayo le ataina ya le si ufonga le neyo le amen singers fafitai mafaa manu e mol mori ya tuwa ya lo fanga lpa ya mal malu le hatinu usila o tau fafonga